0: sa Zamboanga del Sur, mao na siya. Napauna may nangutanan na kung unsa day kahintang nila ni Engineer Acidilio kanang number one city councilor sa Pagadian City. Wala na, wala nang buhay. Ako itubag. Kita itubag, dudes.
1: Wala
0: kanang
1: na.
0: Katong ingon siya, kung ano man, katong sa press conference sila, kung ano man,
1: busy siguro
0: busy
1: siya.
0: Man sila. Ay, ingon inginini. Si number one city councilor Engineer Roger Acidilio, maayo dyan na siya. Bisan ka to na apa sa pikas, maayo dyan na siya both. Bisag asa sa tanang katauhan na siya kanang maayo dyan na siya dayon karon sinias man si Eileen apatay time yapon
1: yes babasa tag mga comment
0: ingon ani dod sa kitay motubag sa kahimtang nila sitwasyon nila ni Engineer Acidilio. Unsa koy giingon nimo kana ninyo diba ingon mo nga bay ayaw na pag appeal diri bay di nang hipos si Engineer Acidilio mamani tinuod istorya. Okay, makita naman ninyo karon nga si Engineer Acidilio kanang aktibo sa mga kalihukan sa dakbayan sa Pagadian, magsilos gyapon mo. Kay kanang mga city councilors dia inyo mangkumpugan. Tanawarag og naay mga kalihukan, si Engineer Acidilio lang ang naa, si City Councilor Lance ko lang naa, si City Councilor Jigger Ariosa lang naa. Asa deng uban? Kay inyo ha mangpugan nga dili panion. Hoy, nasayop jud mo, maipay nag board member po ng uban diha. Kay adto mas probinsya og naay kalihukan makita. So, kuan kanang makaingon ta nga unsa naman ni sila? Yun ani giday, basta ingon ana mo, naana na jud mo, basta ang kahimtang karon ni Engineer Acidilio og sa ini wala nang buhay.
1: Ay nag-comment about sa Haile Urbanes, dapat gali unta tabangan nimo si Mayor Samico kay ikaw may gobernadora. Mas labaw ka sa posisyon kaysa sa mayor og na man gali og naay problema sa pag-approve sa HUC ang Pagadian imong tabangan kay ikaw may gobernador ngano man na ing ana imo man lisod-lisoron dapat imong istoryahan sa imuha live na sige lang mayor tabangan tikam himong highly urbanized ang Pagadian City para kayuhan sa Pagadianon lain man imo live mo mura man kag mahadlok na si Mayor Samico ma-HUC ang Pagadian City murag na ay something na yun nag-comment. So inana no Madam Gobernadora kanang kuan ba kanang pagkaantay development mga katawhan man na ang makapahimulos dili man para nato dili man para ninyo pipila ka mga politician para sa tanang katawhan ang pag-highly sa sudad sa Pagadian og matabangan pa imo mga munisipyo nga nagilaid sa kapobrehon nga taas kayo og poverty incidence.
0: Dai tambal sa narcissist di City Pharmacy wala.
1: Wala ni tambal kay.
0: Wala.
1: Wala siya. Siya.
0: Wala di ayno.
1: Undergo jud kana og psychology.
0: Dili na to siya malibre.
1: Dili na.
0: Dam dili di kana malibre sa City Pharmacy kay wala tambal sa narcissist. So kanang one of the basic social services pinaka need ang ato ang City Pharmacy, di ba dots?
1: Yes, importante kayo
0: wala niya ang nakita. City Health. Nako umtakang mata.
1: Ang City Pharmacy sigutan na to ni Elsa, magpilag yun kabog ang nakabenepisyo ni Ine.
0: Kay... samtang na pa tayong minuto, Dots.
1: Kuan, kanang di lalim ang mga panginabuyan sa mga katawang Pagadianon, lagyo kay mga balay, adunay mga gihambin ng mga balatian, nang gisakit ang uban na lang ni Taliwan, kanya wala ka tila og libre nga check-up. Mauna nga pinaagi sa inisyatibo ni Mayor Samico, giadtog yun ang mga kada balaya nakalapok-lapok in town nakalubong-lubong good si Mabel atong tunaan good kay ilan atong maabot tong balay nga perting pagkalayo ah sakag pito kabuntod mahatag lang ang wheelchair
0: yes
1: mahatag lang ang sungkod mahatag lang ang walker unya gusto pag ini mo gobernadora nga tanan apuro na pambakula na muna para tagaan na mo og wheelchair
0: o dili ayaw bakuli doon siya lay papabakula kaya aron kita mahatag wheelchairs dire sa city government ng Pagadian
1: ano ba nga pagpanerbisyo ni Miro Samico iyahan na inisyatibo ha inisyatibo na niya okay. Para mabati sa katawhan og unsay saktong serbisyo
0: yes ang pag-adto usab sa ELSAM sa mga kabarangayan dagan kayo sila ang mga baligya pod sa ato ang mga mag-uuma dili na sila babaw lockdown nga sa Pagadian City sa sentro kay si Mabel gani palit ganig talong dito sila tanan namalit mga talong mga okra tanan mga baligya
1: yurot
0: na
1: lang
0: palpalit
1: nilang pinan pag tinib ko isa ka man
0: no madam ilang ang mga baligya mo bi na adto tag bukid no niya dayong sugot sa sentro paliton ginato kay luoy pod
1: yes.
0: Nga maay na lang nila wa na tay panahon
1: ato na yung palapdan ang libre serbisyo alang sa masa tod sunod higayon usab sa inyong programang ang kakuhan O ako yung higala sa kahaginan sa gihapon Dodge Marzon.
0: Sa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian Mayor Samico o sa Pagadian City 15 Council na adiha ang atong mga city councilors nga alain ang lang servisyo City Councilor Jigger Ariosa, City Councilor Lansco, number 1 city...
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: 106.2. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: O, Tatay?
4: Mindoro. Upoy nun ay, ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung...

0: Nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC Ogunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadi and Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education. Bye.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Para to kang epektibo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahulog.

0: Smartphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
1: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagang pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
1: 106.5. This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, alas 8 y media.
4: Horas, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: El Asirilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
5: Gala alas 8:24. Ayong buntag sa tanan ng mga member, consumer owners, Sentero Langkob sa Samsuri Kuno. Welcome sa itong programa. Matag Lunes at Biyernes, Samsuri Kuan Update. Kinis Libi Kabatsa nga magiguban ka ninyo. Sunod sa media oras ang pagkatod sa mga kasayuran kalambuan sa itong electric cooperative. May buntag sa tanan ng mga MCO. Kanang MCO, muna ang member, consumer owners. Sa 638 ka mga barangays, 24 ka lungsod o syudad sa Pagadian. Sa tanang mga opisyales, sa Member Consumer Owners Organization, ang ilang kumpanyang Chairman, Vice Chairman, Secretary, Treasurer, sa tanang mga Board of Directors, sa pagpangulo ni President Edmundo Dunelli Jr., sa Board of Directors, sa mga management and staff, pinagi ni GM CEO Jose Rol Sanyel, sa tanang mga department heads, si labina ni Ma'am Azucena Dislagura, ang institutional manager, the same time EDP manager, ngato sa Engineer Clifford Ferulen, ang executive staff assistant corporate manager, o OIC Area 2 manager, kaya ang Samsuri Kuno, alintulo ka may areas, nga ang Area 1 under supervision ni James Sanyel, samtang ang Area 3 ni Engineer Joey Subing-Subing. Pizza by the size sa bulan sa Hunyo 2026. So sa ito pa, upat ng kaadlaw, matapos na ang Hunyo. Sa itong situational report, na ito ipaybalo, nga nagsugod ang ato ang pagbasa sa mga kilowatt-hour meters sa tagsa na ito ka MCO, kagahapong adlaw, pizza 25, ang mahumani karong Hunyo 1. Kay pito man na siya kaadlaw. So sa ato pa, pa ang Judith magsugod na po sa Hulyo 2. Kaya tumiaging bulan, Hulyo 1 man to kay pizza 31 man to nga ang bulan at to, ang pizza. Then karon kay Hunyo 30 naman, so magsugod Hulyo 2 hangtod Hulyo 8. So pito po na kaadlaw. So man sa pito kaadlaw, sa ato pa wala na wala na discount

si ang mahumani karong Hulyo 1. Karon kay Hunyo 30 naman, sumagsugod Hulyo 2 hangtod Hulyo 8. So, pito po na kaadlaw. So, man sa pito kaadlaw, sa ato pa, wala na discount katumubayad og sayo. Kung dili, doon na po'y surcharge noon. Okay. Kanang 10% nga surcharge mo na silbi o disiplina sa itong mga MCO. Kaya ang mubayad yung tag sa'yo. Okay. Ang electric cooperative, non-stock, non-profit. Wala pa butang ang puhunan. So, wala yung itapal ang Samsung Recuno. Alang niya itong dili makatuman sa ilang obligasyon. So, kinahanan, tumanon yun na ito na itong obligasyon kay aron nga dili maputlan ang Samsung Recuno. Kay nampoy bayaran ang Samsung Recuno binulan every 10th of the month mao nay pagbayad deadline po na sa mga bayro noon sa mga supplier di Samsung Recuno kanang generation sector tagiyas sa mga planta niya mo bayad po ta sa transmission sector tagiyas

samtang ang Samsung ko no distribution sector ang atong rate nagpabilin gihapon nga 57 centavos per kilowatt hour kung iabot na siya 1 piso and 32 centavos iapil niya na ang operation expense sa Surikuno. Muna na ibayad sa mga sweldo, mga office supplies o sa mga administrative expenses din sa Surikuno. Wala ginansya, ginansya. Since 2010, wala ginansya nagpag-ginansya kay dili man musugot ang Energy Regulatory Commission nga mga tag-usbaw kay manguta naman sila ngano mga mag-usbaw na non-stock, non-profit maghamo. So, dili ginansya usbaw, yun anak na ginansya, no? Kay kana pong galastuan sa operation and maintenance, administrative expense, gibadjita naman po na siya. So, mauna siya magigala. O pagka Hulyo, noybe na ito, no? Mag-start na 10% nga surcharge. O karon sa unahon nato ning pahibalo sa power interruption gikan ni sa National Grid Corporation of the Philippines karon na ning Hunyo 28. So adlaw ni nga Domingo alas 7 media hangtod alas 8 sa buntag. Tunga na ni sa oras. So mapituhan na ni do naman ni upat ka mga substation gikan sa Aurora, no? Diha sa Upper Bayaw, sa Tiguma, Santa Maria Substation, Balangasan, ika-5 ang Tikwas, ika-6 ang San Miguel. So, unom din ika substation, mapigtuhan, sa mong brownout, tunga na noon sa oras. So, hindi lang tayo mabalakan eh, kay tunga naman sa oras. So, katong diha sa Upper Bayaw, ang diserbihan na ang tukuran o labangan. Pag-abot din sa Pagadian, ang Pagadian East sa Tiguma Substation o Pagadian West Balangasan Substation o kanin sa Santa Maria Substation ang mga dagko ug lod sa Pagadian sama sa Gisano, Best Emporium, People's Plaza, City Mall, PCWD o Pamana ang mga dagko hotel at pinapod ng Robinson's Mall. Umuna ay maapiktuhan. Uguban pa nga mga dagpuglod dito sa Pagadian. Pagabot dito sa Tikwas Dumalinaw, ang maapiktuhan na ang lungsod sa Dumalinaw o Tigbaw, apil po ang San Pablo o Gipos. Kaya upat naman ang kalungsod ang sa Tikwas. Kaya ang walok ka, ang napulok ka malungsod sa San Miguel, ikuwaag duha, itipo na sa Tikwas, walo na lang ang mapiktuhan ng malungsod. Nikan sa San Miguel, Lapuen, Magusa, Tubig, Vincenzo, Dinas de Matanig, Kong Pitugo. Tunga na sa oras ha, alas 7:30 hantod alas 8 sa buntag. So ang rason ini, maong kaning ibalhin ang ilahang substation diha sa NGCP. Ibalhin man na siya sa ibutang may diri, no? Gumasahon ni Pagadian City o mga kalungsoran ibalhin naman na diha sa kuan ibalhin sa to substation number 2 sa National Grid Corporation of the Philippines kay kuan man mga feeder manguna siya. So ibalhin na dito media oras pagka 7:30 to 8 pagka 11 sa buntag hangtod 11:30 tunga ra gihapon sa oras katong gi balhin ibalik na pud siya mamana siya kay preventive maintenance man ni sa NGCP mo na ang pagsabot ana nga ibalhin na siya kay gikan sa pinana ka substation basta sa substation 2 na nila ibalhin, no? Mo na siya transformer number 2 di transformer number 2 agikan sa transformer number 2 paingon sa transformer number 1 dayon pag abot sa pag alas 11 hangtod alas 11:30 gikan sa transformer number 1 ibalik na puno na po ni sa transformer number 2 mo ni ang rason sa National Grid Corporation of the Philippines. So natulong ni Sir Domingo. So wala man, dili man iting opisina
mapituhan ani mga simbahan ra, pero kasagaran sa simbahan tungod man po ni sa oras doon naman na sila kawalingon ng mga generator. Katong walay generator, parehan ng mga kapilya. Anyway, ito nga raman niya sa oras, kadyo tani siya kayo. Kung karon, ito na po niyong basahon mga schedule sa itong mga MCO meeting. Kaya ron, makabantay ang wala pa nakapahigyan o MCO meeting karong bulan na katapusan ang simana sa Hunyo mga igala. Hunyo 26. Magpahigayon diha sa Abong-abong Tabina. Area 3 di siya. Sakop ni Roy Balignot ang mag-in-charge sa papayano o MCO meeting. Ang Abong-abong Tabina, sakop na siya sa District 8. Dinas ni Mataling Tabina Bitugo, under ni siya ni Director Nimfa Sakala, ang Secretary sa Junta Directiva. Onya sa mga pong adlaw, Hunyo, nang nasayo man yun, Hunyo, di ay ni, Hunyo 26, kuha na siya adlaw nga Biyernes. Dungan po, og MCO meeting ang tuno, Don Victoriano Misok. Kanan Don Vic, adapted municipality na siya. Kay 5 kilometers away from Josefina raman na siya, mao na na-appeal na sa coverage sa Msorikuno ka ng Don Vic. Kaya kung i-connect na siya dito sa Bonifacio Misok, 18 kakilometro ang ilayon.

Pag nandiyan sa katipunan ramon magsaysay. Murag under ni Jubel Chamorol, no? Buntag diha sa katipunan RM. Dayon buntag po sa Ukapan, San Miguel, sa Area 3 na po ni. Under ni Roxanne Rujas Abrego. Siya po'y in charge. Pagpagyan og MCU meeting diha sa Ukapan, San Miguel. Buntag gihapon. Buntag na. Dayon pagkaala una sa hapon, ang Sayog San Miguel, under gihapon ni Roxano, Sayog San Miguel. So far, unong panik ka mga MCU meeting ang nadire. Kay gipostpone man tong MCU meeting, pizza 25 man dato kagahapon niya sa Santo Niño, Dakbayan sa Pagadian, mikan kay doon na may RMC, so si Melody Coro Capacio Andam, maghimong paglaing schedule. Muna nga, maminaw yung kanunay dito sa Radyo Kidlat, kayroon updated mo kung na'y mga changes sa pagpahigyan na tuog MCO meeting. Kaya wala man tumanaday yun ang magma, so panahon na ang mga taga-barangay, mutambong yun mo ana, kay aron ma-updated mo about Santuri Kuno. Kanya ikaduha, kung kada barangay magpahinog MCO meeting, siya rin dili 100% manambong ana. Ika naman kung magma, ang gamay nga manambong ana, katong mga barangay nga lagyo. Kanya karon kay nanami sa inyuhang barangay, ayaw yung nagpakyasa, mutambong yun. Especially katong mga lifeliner sa, nakangtod karon wala pa na rehistro, ang makapahimulos mo sa discount nga gihatag sa Republic Act 11552. Kung alam sa kasayuran sa tanan, ang mga Republic Act ng sugod at pa ng 2024, niya mulong na siya og 50 years, niya 26 na nun. Niya, out of 78,000 ka mga lifeliners na nagkonsumo lang 1 to 25 kilowatt hour, ang narehistro na pa sa 23,000 to 26,000. Di ay ang uban. Muna, kanunay gini na ito, gibalik-balik, kaya tingala si Ma'am Des Lagura, nga nung wala mapod nagparehistro, nga nung dili man interesado, nga magkapahimulo sa diskwento. Ang author na baan ni, ang duha ka party list, ang Phil Reca, din ang presidenta na si GM CEO, si Ralph Daniel, o ang APIC, din ang congressman na ito diha, mao si congressman Sergio Dagok, mga mapunay atong nadunggan, katong privilege speech ni Congressman Daguok gabahin aning dunay burnout nga pasumangin lang din ang mga electric cooperative. Umoto hinungdan na si James Daniel gi dapit sa mga membro sa sanggunyang panlungsod aron pang explain about aning katong sunod-sunod nga mga burnout mikan nga kusog nga hangin. Yeah, dungan-dungan po to sa linog sa South Cotabato. So, yeah, kay hangin mo po diri, kusog nga ulan, mag-burnout na yun, ipasabot na James Daniel, muna nga, ugma po hon, kay naman tayo programa, Samsuri ko uno, nga mabati. Sa pito ka mga radio station, si Kawalo ang Radio Kidlat, kay naman tayo diri, nanukad atong ipabati katong isulti ni James Daniel, atubangan sa sangguni ang panlungsod. So, humanon nila na to. Okay. Kung unsa may ubang mga topic, kada adlaw, atong i-play diri sa Radyo Kidlat. Kaya masayod yun mo, ito po ipabot ang mensahe ni James Daniel atol sa mga panagtigom sa sangguni ang panlungsod. Diri sa syudad sa Pagadian. So, manan siya mangigala kung hinahanglan nga maminaw kita ana. Okay. Para mura po tayong nakatambong sa sisyon dito sa sangguni ang panlungsod. Niya, i-appel na ba po dito ang topic ng napiktuhan ng poste sa roadway dining. So, ato na lang po ng balikon nga adunan ay Memorandum of Agreement nga gipirmahan tali sa Department of Energy, sa National Electrification Administration o sa DPWH nga kadtong napiktuhan nga mga poste sa roadway dining. Kung wala pa na siya nabalhin
Sato pa, nagpaabot pa ta sa DPWS. Kay sila may muhatag og funding ana. Kay ang Samsuri kuno, Bang Maliti Cooperatives, manpower na siya. Kay kung atong hunahnaon, isa man ay una, ang poste o ang widening sa karsada. Nya una man ang poste, nya kay ipabali naman siya, mo na nga nasabutan, pinagi sa memorandum agreement sa tulok ka mga ahensya nga i-charge na siya sa DPWS. Naapil na sa ilahang budget mga higala. So ato gihapon ang paminawon. Kay nagihapon ang storya ni GM Sanyel kabahin ni ana kay pagkapin man nga pangutana sa mga membro sa sanggo ni ang panlungsod. O karon mga higala, supposed to be maghatag ng tag-rate. Rate nga gipatuman sa Samsuri kuno sa ning bulan sa Hulyo. Nga muna na ang konsumo sa Hunyo. Pero wala pa man nato nakuha ang rate kay nagsugod ang reading kagahapon pa man. So wala pa ko'y panahon na mangutana o pilay rate. O niya kami dito sa Purok Riverside diha sa Balangasan na apil mamin ang primero nga adlaw sa pagbasa, wala po po na nako na dawat ang bill. Kay sayo naman siya. O nakadawat ng bill din ha, sa inyo ha, ang total amount, i-divide na nimo sa kilowatt hour used, mugawas na din dito o tagpila ang rate per kilowatt hour. Basta itong hinumduman na tumiaging bulan, niusos ang rate sa Samsuri ko uno o 1 piso and 19 centavos per kilowatt hour. So far, kindaktan ito nga pag-usos, no? Nga, hingtaas man ito siya kaduha, pero tagagmay ra. Mikan sa krisis nga nahiaguman sa gubat dito sa Middle East, nga misaka ang presyo sa krudo gasolina. Kaya masugotag sa dili, ang mga, na yung mga supplier karon nga nagagamit niya po nag-diesel. Ang dili sa Mindanao na may diesel power plant pare katun sa Iligan. Ibaligya naman na sa private. So paandaron yun na nila at pinili sa Mindanao kay naman na sa kontrata. Nga once nga mapalit na sa privado, i-appeal na sa supplier sa mga namaligyang kuryente. Unya musugotag sa dili kanang ipera Electric Power Industry Reform Act privatization man to. Ilisa na ang mga hydroelectric power plants na nga daot na 1/4 ang nag-andar lang. Sa ato pa, kung 1,000 megawatt na siyang idakon sa supply sa kuryente, kung 1/4 na siya, nara sa 250 megawatt no, ang meandar. That's why, muna hinungdan nga mahal ang kuryente kay coal-fired power plants nga gisugnuran o coal gikan sa Indonesia pagyod. Okay? Matod pa, ang mga coal kuno din sa Pilipinas, gibaligya sa abroad kay dollar price. Muna na pugos na og palit o coal dito sa Indonesia. Muna na apektuhan mo po ng presyo sa coal, gumikan kay nagubat mo po ang Ukraine o Russia. Kaya kay kanang Russia, kinadakaan man ang country, number one producer na siya sa natural gas. Number three or number four producer sa coal. Muna nga, naapiktuhan yun ta. Watay laing mapalit, kay kanang coal po dito sa Russia, baligya po na dito sa ubang nasod. So, kanang Indonesia, kay murag, maumanay dool-dool diri sa tua, muna nga ipalitan diri sa Pilipinas sa Mindanao. So, karong ugma siguro, no? Kaya doon naman tayo programa, mabati na nato og tagpila na kay rate ning bulan sa Hulyo nga muna ang konsumo sa Hunyo. Ayun lang magpadali. Karon sa ito ang RMC schedule, no? Ang RMC schedule na humana ang upat ka Huwebes, dili sa Area 2. Ang Area 2, ang mga pila na, ang Tukuran, Labangan, Dumalinag, Tigbaw, o Pagadian City. Kay kada Huwebes man na siya. Ang sa Area 1, nga napulo ka malungsod,
og Area 3 na pulupod ka malungsod every first Friday and third Friday of the month. So, sa Area 1 og Area 3, ang ilang schedule, Hulyo, Hulyo 3 og Hulyo 17. Kanang Hulyo 3, dihay pagayon sa Area 1 office sa Sweet Ramon Magsaysay. Ang Hulyo 17, diha na pod sa Kulumulabi. Kanan sa Kulumulabi, ang maapil diha, gikan sa Tambulig, Mulabi, Mayag, Dumingo, Sepena, o Grunbeck. Ang maapil dito sa Area 1, ang gikan sa Aurora, Ramon Magsaysay, Suminot, o Bisalit. Pero sa Area 3, Hulyo 3 o Hulyo 17, pulo ka malungsod, diha mo apil sa San Miguel. Ang dili sa pagadian, Hulyo 9. Ang schedule dili, Hulyo 9. Apil pa di ang Hulyo 2. Hulyo 2, Hulyo 9, Hulyo 16, 23, o 30. Kay lima manika, Huibis. So, ganong kada Huibis man sa pagadian. Kay naadil sa pagadian, ang daghan pang walay sugang nagitab nun. Nya, katong magpataod, katubitang walay kaugalingon nga luti na nagpuyo sa mga public places, na sa mga katunggan, wala man na sila kuryente hangtod karon, dili na sila muagi og engineer's office. So, kaya dili mo muagi engineer's office, mukuha mo og certificate of indigency. Dili na mo perma niya na ang kapitan. Kung dili mo perma ang kapitan, bisan og konsihal, basta motisipay nga indigent ka, dili na ka muagi og engineer's office. So, kung sa engineer's office man good, pangitaan pa kagtitulo sa yuta o building permit. Mauna nga, kada Huibis yun ang RMC dili. Katong mga pilog RMC, tanan, ginana mo, abot mo alas 8, kay magparehistro, alas 8:30, sugdan yun. Ito nga raman ni sa adlaw. Ah, magkakita og seminar nga ito nga alas sa adlaw. Naragid sa Santuri Kono. Pero, i-consider ni namo nga briefing rin siya. Kaya ang Continuing Education Seminar diri man sa Radyo Kidlat. Kaya out of 121 literary cooperatives sa Tibog Pilipinas, 45 rabay ang adunay kaugalingon nga registration mo nagihangyo tanan nga minagitana. Kaya ang Continuing Education Seminar sa mga palisya diri sa Santuri Kono diri mabati sa 103.1 Radyo Kidlat. So, mauna siya. Huwag katupong mga topic sa demand-side management, pagdaginot o kuryente, matagkaroon mo niya, i-appel po na namo diri sa Radyo Kidlat. Munang maminaw yun, no? So, mauna siya mangigala. Karon ang 31st ara, kaya namin nangutana, katong M-Shock chairman na to di Stambulig, si Mr. William De La Reyes, yun siya nga, dugay na kuno mi wala nagkita. Nang alang na postpone man ang pagpahingin ng magma, so magkita na pod ta by yung sila ang NEA na basi karong September magpahingin man yung magma ang Samsuri Kuno. So karon kay wala man na dayon ang magma kanang ara, ika-31 ng Annual Regular Representative Assembly, kay naamala sa Constitution and Bylaws, muna nga among gi-anticipate nga magpahigayon yung ara, no? Agosto 15, kay third Saturday o August na siya. So, pag-abot sa Pizza 17, Lunes naman siya, niya, mga unom kaadlaw, magsugod na po ang mga activities sa Santuri Kuno kanang gitawag og CSR, Corporate Social Responsibility. Okay, alas 9 naman di ay, so ito din pagkapini, no? Ang paibano alang sa mga membro sa Men in Motion Dancers Association Incorporated, registrado po na siya sa Securities and Exchange Commission nga ugma pohon adlaw Sabado, August 27. Adunay programa nga ipigayon, anniversary program
diha sa LGU Beach Resort sa Tukuran, no? Alauna sa hapon ang arrival sa mga miyembro, magsugod ang programa human sa dinner mga alas 6 na sa gabi. Kay mag-overnight man kay bati man ang magpaginog program niya adlaw muna nga pahibalo no ang mga membro sa MIM nga mga 200 kape na mga membro ni ana nga muapil yun mo ana kay nagasaulog man sa 24th anniversary celebration ang MIM. So next year silver anniversary na dayon. So atong gipasalamatan atong mga sponsor diri sa Radyo Kidlat sama sa RC Star News pinagi ni Mr. Christory Rabones. Ang pagdumala sa ARA Graphics na sila mo itigbuhat ng RC Star News, sila po itigbalita sa mga kalihukan sa Antorikono o mubuhat po ng slag calendar. Salamat po ni Mr. Amy Lumasag o Attorney Margie James Lumasag na nadawat na namo ilang supply sa coffee mate o sugar dito sa Radyo Kidlat do isa ka adlaw. Thank you so much. O sa Pilias Friendship, ang tagiya si Ma'am Ina Pilias, tagdumala sa Pilias Friendship uban sa iyang mga staff si Hildo Hinugin, si Jay Tejano o si Ryan Judaya. Tulo na kabuok. Buat po na silang mga printing printing jobs o sila ang pinakabrato o bookbinding document sa pagalian. Salamat po sa tig-supply o tubig dito sa Radyo Kidlat nga makaapil po ng mga empleyado dito sa Amsorikuno o kining mga security guards, no? Alfred's Water Refilling Station straight dito sa Amsorikuno sa tumoy nga bahin San Jose District nindak bayan sa pagadian. Ugusab, salamat po sa Barracks Water Refilling Station sa may Bala Street Hadool sa Old Barangay Hall sa Lumia District nindak bayan sa pagadian. Salamat kayo sa itong mga sponsors. Ug sa itong mga listeners, labi na ni Fernando Bangay Siso na kanunay na itong maminaw kaya pong i-share sa mga borders diha sa Balangasan. Sa ngalan sa Samsung Recono, pinagi sa itong board president Engineer Edmundo Dandari Jr., ang director sa District 6. Dumaninaw tigbaw gipo sa San Pablo, presidente po na siya sa Junta Directiva, o caretaker po siya sa

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedorias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunaya yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: 106.2 Oras, alas 9.
2: BBC Taglit Balitang.
3: Mayong buntag mga kabagtingog kabalkada sa nanang Daklit Balita alas 9. Nadakpan sa mga operatiba sa City Intelligence Division Management Unit sa Zamboanga City Police Office ang usa ka lalaki nga giingon nalambigit sa extortion sa usa ka pribadong pantalan sa Baliwasan Seaside, Zamboanga City. Gawas sa pagdakop sa suspek, na-recover usab gikan kaniya ang usa ka armas de fuego. Padayon ang investigasyon sa kapulisan samtang gianda maangay mga kaso batok sa nadakpan. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 27 Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: BBC Daklit Balitang. 106.2
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gidgi siguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning to ugid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct pod mo ani.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: 106.2

Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC anay mutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug update.

0: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupay yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: 106.7

Gossip Bias, o Ipiano Raoni, 106.3, Dials of Frequency, para Ikao Happy, Everyday, Gusto Kaug R&B, Hip Hop Love Song, pati na medley, Jun Indiri, batali gulang estudyante, apila na po ang mga employee, para everybody happy, let's get a party, Belle FM, Stogie Station in Bagadi, and no one else, at Baganyang Broadcasting Company, paboritos mga lamasayro, paboritos mga labasayro, so here we go, kiningara para inyo, kung nagbiyahin mo, Belle FM. Mga bagong kanta,

0: tell me who's the man. Ugang station sa tanan, isingit mga higala. Bell FM na kita, yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang yung paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang yung hapong paggamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kaya lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Palit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko, humikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na bis ka. 106.2

0: si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang ng grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre ng special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upuon o Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Ang

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagdi kibalkada, ani ana ang BBC Daklit Balita alas Jess. Mahimo na makasulon sa United Arab Emirates ang mga Pilipino pinagi sa visa on arrival scheme sugod karong Hunyo 30 karong tuiga. Sigon sa Department of Foreign Affairs, kwalipikado mga Pinoy nga adunay valid visa, residence permit o green card gikan sa United States, mga miyembro sa European Union, Australia, Japan, Singapore, South Korea, Canada o New Zealand. Ipadayag sa DFA nga ang maong berbilihiyo gihatag sa UAE si pagpakita sa maayong relasyon tali sa Pilipinas o sa maong nasud. Huwag sa bagong kamanduan, mahimo makakuha ang kwalipikadong biyahero o napulog upat kaadlaw nga visa on arrival sa kantidad nga 100 UA dirham. Mahimo sab kini nga mapaluwayan og usa pa kagayon sulod sa laing napulog upat kaadlaw pinagi sa pagbayad og 250 dirham. Kinahanglan sab kapilian nga 60 kaadlaw nga visa on arrival sa kantidad nga 250 dirham apan dili kini mahimong mapaluwayan. Gilaw man sa DFA nga mas mamapadali kini sa pagbiyahe sa mga Pinoy nga dunay kompikadong visa o resident status gikan sa mga nasud nga nalakip sa programa. BBC Daklit Balita alas Jess, ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitan
2: 106 points.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Samsunod siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik ako. Deto, naapod ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Sundown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Ay, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanglan na magkita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, giyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
2: Unsa akong kain nato ba? Ay! Pagdali diyan ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
3: Nay, uy, may problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man na ito, nay?
2: Dili taman laag, uy, at tutag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, uksingsing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street. O ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo ng glenong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagbalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupayod ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.3.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 10 y media.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Set health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney nyo sa ayaw akong kilid nyo nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one week. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantot karo. Nagminitin ako. Kuhantot karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin.
7: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Paharis Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
8: Wala ka bay gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Grizel Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadi and Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
4: Ani ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na 106.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir.
8: Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata.
7: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
8: Moto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Rete, 3 anyos at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
10: 106.0
11: Yeah. Check this out.
12: You want to check?
11: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw'y makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milka, what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stogie Station and Bank, and no one else. Ang bagay niyang broadcasting company. Paboritos mga lamasero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: Break it down.
1: Oras, alas 11.
2: BBC .lit, balitan, balitan.
3: Kabag di kabalkada, ani ana BBC .lit balita alas 11. Ipahinom naman sa Commission on Higher Education kung siya ang publiko na hangtod 30 taon lamang ang aplikasyon alas sa bagong Pilipinas sa Merit Scholarship Program. Ang maong scholarship naghataw og suporta sa mga balerono sa eskwelahan, stipend allowance alas sa kwalipikadong estudyante nga mosulod sa kolehiyo o Technical Vocational Education and Training Programs. Aron mahimong kwalipikado, kinahanglan adunay general weighted average nga dili moubos sa 95% o apil sa top 5 graduates sa ilahang batch. Kinahanglan usab nga incoming first year college student o adunay combined annual family income nga dili molapas sa 2 million pesos. Ang mahimong beneficiaryo kinahanglan usab nga mo-enroll sa mga prioridad nga kurso sa mga CHED accredited higher education institution. Aplikasyon himuon pinagi sa online portal sa BPMSP, pinagi sa pag-upload sa mga kinahanglang dokumento sama sa PSA birth certificate o pagpamatuod sa kita sa pamilya. Makadawat usab ang mga scholars og 45,000 pesos nga stipend og allowance matag tuig o adunay academic excellence incentive nga 18,000 pesos sa matag termino alang sa top performing scholars. BBC Daklit Balita alas 11 ako si Bagting 17 Florence sa FEMA maayong buntag.
2: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
4: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana
2: 106.2

0: bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain nag yung kuha niya.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kay lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat, taga-Digos dayko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Set Health Testimonies.

0: barangay, office, school uniform o guban pa. Mahimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuya sa

Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines o sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture sa bed linens. Nagtanya ka sa delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abling ikan alas 8 sa buntag, ngad o alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ipati sa kong UTI. Sa una karagabi magsige kong pangihi niya, halos ko di patulogon. Niya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, ako yung kayo bitaha agad ang akong ibati sa kong UTI nga. Sa una, grabe kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa atlaw ng buluhaton. Grabe kanindot yun sa lawas yun, paminaon.
4: Sa may ibati yun, sakit yung hawak ka na?
3: Sakit akong hawak, tukabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon, epektibo gito sa akong lawas yun.
4: Ano pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota, 100% yun sa akong ibati yun. Wala gito siya.
4: So karon, gimintin na lang
3: ni mo? Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya yun. Salamat.
2: Dusa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
6: 106.2.

0: 106.7 Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Eriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
0: 106.7

0: Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na
2: iyahari.
1: Magrapag yun ko atong mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko.

0: Nawala na yung bukol sa prostit ko at saka lumiit ng prostit ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad with or without passport as long as physically fit and willing to work abroad. Welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitahan usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

Kini ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balik ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupayod ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang ng graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mugikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na na inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: You want to check, bro?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilip na ng kaabag. Ikaw'y makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, perti kayong kusuga. Imagine ang badges milk and what's nag-asibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the re, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga

0: me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Virginia.
1: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas dasa at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: 106.7 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Si Shira, taga Bohol. Gahop po nga akong tiilog, akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Cellphone Plus Gold, akong gitupultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Cellphone Plus Gold.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkod o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Ni ana ang gamhanad o kaybulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mong gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na na inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na 106.2

0: Yeah. Check this out.
1: What about check?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa pagmata sa bunta at bilik na ng kaabag, ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka of R&B, hip-hop, love song, pati na medley, tune in the ring. Matatigulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, story station in Pagadi, and no one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta,

0: Lock it down.
1: Oras, a la una sa hapon.
2: BBC.lit.lit Balitang.
3: Mayong hapon mga kabagting ug kabalkadas, anen ang Daklit Balita alauna. Gipadala na sa DSW Field Office 9 ang ikaduhang batch sa Quick Response Team aron motabang sa Disaster Response Operation sa Maasim Sarangani Province human sa magnitude 7.8 nga linog. Lakip sa ilang gitanyag mao nga paghatag og init nga pagkaon pinaagi sa mobile kitchen, psychological first aid og women-friendly space alang sa mga evacuees. Ingon man ang pagtabang sa pagdumala sa mga evacuation center o pagmonitor sa mga kahimtang sa mga internally displaced person. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: BBC Daklit Balitang. 106.2

0: Sample Plus Gold.
1: Ako dahil si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil binong 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.

0: Virginia.
1: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapaligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Capsule, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produkto herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produkto herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na 106.3.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Mayong hapon mga kabagtingog kabelkada, sana nang Daklit Balita alas dos. Voluntaryong gi-surrender ang wala ko mga loose firearms ngadto sa Zamboanga City Government at also sa ka-turnover ceremony kagahapon Hunyo 26 isip kabahin sa kampanya batok sa illegal nga mga armas. Sumala sa lokal nga pag-amhanan, ang maong inisyatibo resulta sa pagtinabangay sa komunidad, Task Force Zamboanga, AFP o kapulisan, ano mapaligo ng kalina o kahapsay sa syudad. Ang matag voluntaryong nag-surrender sa armas, gihatagan usab ug sa kasako nga bugas o grocery package. Inyo na bati ang Daklit Balita alas dos, ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan 106.3

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good afternoon, Lotto Philippines! The weekend is finally here, pero bago pa kayo maging busy sa inyong weekend adventures with your family and friends, join na muna sa exciting Saturday bonding with your Lotto Barkada this June 27, 2026. For the next 15 minutes, pupunuin namin ng hapon niyo ng saya, good vibes at instant pa-premyo. But more than the thrill of every draw, remember that every game is also a game for a cause. Sa pagbili nyo pa lang ng Lotto tickets, bahagi ng inyong ibinibayad ay inilalaan ng PCSO for our charitable programs. Kaya naman wala kayong talo dito. But as we enjoy the excitement of our games, let us always be responsible players. Tandaan po na 18 years old lamang and above ang pwedeng sumali dito, at sa ating game players, always play within your means, play smart, play safe, and play responsibly. And now, to officially kick off our 2 p.m. draw, i-welcome na po natin ang ilang Lotto players who will serve as our panel of judges. Game na rin maghatid ng panalo ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo! And assisting us with our draws is our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir! Bago ang karambola ng mga numero, silipin muna natin ang highlights ng ating pre-draw procedures kanina.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lucky 2 and 3 numbers for the 2 p.m. draw. Nasa tickets nyo na kaya? Alamin na natin yan. Tara na! Let's play Lotto!

0: 106.3.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakagintawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: 106.3. This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: 106.0.
1: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y goiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako goiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Fourth week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng paggalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhing hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng paggalason. Kung mahinalang paggalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higo niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
4: The secret of health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
7: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
4: The Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
9: Vision Lex. Daghan na ang natabangan.
11: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
3: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
7: Mayong hapon mga kabagting ug kabalkada, sana nang daklit balita las tres. Malang pusong natapos sa ATRT-C9 ang lima kaadlaw nga training on rice-based integrated farming system natong Hunyo 22 hangtod kagahapon Hunyo 26 sa Pagadian City. Nagitambungan sa 27 ka agricultural extension workers gikan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte ug Isabela City. Gitinguha sa maong pagbansay nga papalambo ang kahibalo ug kahanas sa mga partisipante sa integrated farming. Aron madugangan ang produksyon, kita sa mga mag-uma, umapaligo ng food security o climate resilience agriculture. Inyo na pati ang Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
8: DJ.
9: Yeah. Check this out.
10: You wanna check,
9: brand new track from Bell.

0: me, who's the man? Ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanga naman dito magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato na biwa pa man gito'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali gihag kaunag, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problema na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og sinsing, agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.0.
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
2: Opo, Pagbilao, Quezon, opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para sa cellphone baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, ay kumunta ka

0: Herbal Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka battle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: 4th week of June is National Organ and Blood Donation Awareness Week. Alam mo ba na ang pag-donate ng dugo at organ ay maaaring makapagligtas at makapagpabuti ng maraming buhay? Ang isang donasyon ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan o transplant. Ngayong National Organ and Blood Donation Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mas mulat sa kahalagahan ng donasyon at suportahan ang mga programang nagliligtas ng buhay. Maging bahagi ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ng pag-asa sa kapwa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: hey, who's the man? Ooh. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres y media.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng kaapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki. Maligi ako liha.
4: Ano ang maligi, ano mo nai?
3: Mais.
4: Sweet corn. Yung ba ang mga sa kanay sa naminaw ka ron, sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong produkto na.
3: Katong wapang makasulay ane, sulay mo, diba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata, nga naapo ng umah. Hindi po diyan ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma. Mo'y ganyan ang pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
2: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.

good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. Ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. 106.5

0: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaog tambag ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana oh.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2

0: break it down.
1: Oras alas 4.
2: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Kabag di kabalkada, anya na BBC Daklit Balita alas 4. Porma ng gilusa sa Department of Agriculture ang Animal Vaccine Development Program nga nagtumong sa paghimog mga bakuna batok sa nagkalain-laing sakit sa kahayupan aron mapalig-on ang livestock industry sa Nasa. Kinihuman na pirmahan na ang Memorandum of Agreement tali sa DA o Central Luzon State University. Ubos sa mga kasabutan, manguna ang Center for Transboundary Animal Diseases sa research or development aron makahimog luwas o epektibo mga bakuna nga angay sa kahimtang sa mga sakit sa kahayupan sa Pilipinas. Sumala kang Francisco Chu Laurel Jr., dakong ikatabang sa programa sa pagpugong sa mga sakit sa kahayupan o sa pagpalambo sa produksyon sa sektor sa agrikultura, pinaagi sa science and technology. Dako sa pagtuon ini, makatampo kini sa papaligon sa food security sa nasod, pinaagi sa mas himsog o mas produktibong industriya sa kahayupan. BBC Daklit Balita, alas 4, ako si Bagting Lichette Florence of Hima, maayong hapon.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
4: 106.2. Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air conditioned with old CR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang sarap

0: 106.7 Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
1: Dagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
0: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
2: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, taas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasunbaran sa problema o gumbang

0: minutes lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
1: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kag epektibo.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, kuya boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4 y media.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Samsung Note 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tangak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik up ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Nanginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Are you planning to
6: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat. Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.2 FM.
1: Bag-unang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-unang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Adni anak, ang gamhanan o kahimulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.2 FM.
3: Little nasty girl, your man.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo.
5: Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma og tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E og sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw og gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, buno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: 106.2 Yeah. Check this out.
10: What about check?
9: Brand new track from Bell.
10: Uh-huh.

0: Atikuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na.
1: Oras, alas 5.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko. 106.3

0: Pabuwi naman ang papremyo sa 5 PM draw magmumula sa 2 numero. Super easy lang maglaro ng 2D Lotto. Simply mark your 2 numbers from 1 to 31 sa bawat subset ng 2D Lotto play slip. You win 4,000 pesos per 10 peso play pag nagmatch ang 2 numbers nyo sa winning combination in exact order. At sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. There you have it! Our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 22. And the second number is 23. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 22 and 23 in exact order. 3D Lotto players, kayo ang next na maglalaro sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iyo, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo, nasa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po, salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at DATV.
4: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan!
0: Digit Game Players, ito na ang papremyo ng 3 numbers ninyo. 4,500 pesos ang instant cash prize pag nagmatch yan in exact order sa 3D Lotto winning combination. Pwede rin mag-Rambolito System Play kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Sa mga Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 0. The second number is 1. And the third number is 2. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 0, 1, and 2 in exact order.
5: 106.0. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. 106.

0: 106.0 L. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkod ang libre lang ang graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gid sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong mga angkon ang libre nga special.

0: 106.5.
1: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupay yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimit Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasurbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2
2: Yeah. Check this out.
3: You wanna check
2: brand new track from Bell.
3: Uh-huh.

0: me who's the man. O gang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Oras alas 5:30.
2: 106.3.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ning sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba naman? Maninda ko diha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
2: Agri na, palingki.
1: Oo, maligi ako diha.
2: Ano ang palingki, ano mo na?
1: Mais. Sweet corn.
2: Yung ba ako ang sa ko, sa naminaw ka ron, sa yung disimula sa yung bati na wala yung mga kapoy sa panawas, kundi sa itong produkto na.
1: Katungwa pa makasulay ani, sulay mo, di ba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Hindi po di yang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makabuha, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na napilil, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong, Dagom.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupayod ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay manghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09380028888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na! 106.2

0: so much, guys.
1: 106.2 L.
2: Ni anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na na inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: común.
1: 106.3
2: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tong 2018. Nakaprodus na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
3: PCC, taking the lead in providing quality education.
4: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente.

0: 106.7
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
2: You want to check this?
1: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy. Everyday, kung gusto ka o R&B, hip-hop.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 6 y media.
2: 106.0 Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong langsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
3: Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
5: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga bila-bila, gitisingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabi doon na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidubo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga ka dyan isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, taloy sa Diyos, sa kahon sa bukid, okay na kayo din nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit din sa mga balakang, maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
6: Malarat may lab, mungutan ako nimo, mahal ko nimo o dili?
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
8: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka!
6: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron magtibway ni tanan.
9: Pwede ko. No. Bada.
6: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masakang sa tadil mo.
9: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw.
6: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Silang ko.
10: Imo na ko check ko. Pero pagkas ni anak ko, gato na agad ka.
6: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
10: Bunsa?
6: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
6: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang
7: ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og dug. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
11: Jacob.

0: Bot og Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot og Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagduman niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding. At to sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na po doon, ginagmay ra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibitibos.
4: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

Hello, hello, hello, hello, mga higala, kumusta? May mga adlaw na sa kinatong tanan. Niyan sa inyo higala, kanginan, Ray Arellano, uman ni Lloyd Gabiana. Okay. Bisay, sakop bas, sakop ni bagong sakos, bisay. Okay, mga higala, shoutout time. Shoutout ka to ni Ate Selsa, Ate Pilen, Ate Delia, o Ate Inday Viente family. Yan, inguman nila ni Dodong Barbusan family dia sa Valencia Negros Oriental, Nicabora Bautista, Jilin Torino, Lumanarias, Jurbi, oh no, Johnny Pariulin Trias, niya si Ma'am Edin Aranias, Trixie Claire Balili, o si Wenilin Ibrao, gikan sa atong Bisay Founder Bango sa ilong wailahin kundi ang atong Rather Director OG Kumpok Rakasa. O niya, dahil sa natong shoutout ni Richard Marata diya sa Carbon Market, si Virgilio Briones diya sa Kandulawan, Talisay, City, Cebu, Lucia Buloy, Miguel Buloy, De La Rosa, Calatrava Negros Occidental, gika ni Ricky Bangis Garing. Okay. Unya, shout out to sa mga Tony Nathan ni Milton Siton, si Ayan Aliganga, Badoy Aliganga, si Nang Tali si Elder Pilinios, gika ni Rick Pedro Pungasi. Okay. Uy, ay magkalimot ha, kung gusto mong magpadrama ganin sa itong drama nga, kinindrama na itong sa nga ni Bonbon Bibingka, iyan ang makita live diha sa stage sa inyo ha. Kung magpista mo diyan, mag-imbitar mo diyan kalingawan, mag-imbitar mo drama, tawag lang sa numero 0923535697. Usbo na ko, 0923535697. Ug ingon man sa 0991-205-5301. Okay. Buhay na panayon ta. Atong mainom-duman nga nagpahigayon dayon og pagpanawat og artista si Jigo o ba ni Nonoy, alang sa iyang plano nga magbuhat og kaugalingon nga production. Si Gian usap, biumba ni Tukoy dito kay gusto sa lagi nga mag-artista. Og duman, miabot yun siya sa mansyon aron magpa-audition. Ingon na yun ining netabok. May kalan, yan alisumpan ni nga itong sugilanon. Budbon o Bibingka!

0: di ka maong mabakak. Musulti gyos tinuod.
1: Ah, ako sa Pajigaw?
0: Ikaw.
1: Pangunta na sa bahay na ko, Pajigaw.
0: Day. Bati siyag naong day, no?
2: Oh.
0: Ang lahat sa inong.

mukhang pagkawa ko magdahong. Ngiga! Ngiga yun kay posible. Pero nahimong posible. Yawoy! Siya di ay ang dugay ng ipangita nga anak ni Don Arturo. Bangag sa ilong. Oh, kinanabasayod si Lalat ini.

0: Ansa? Ngano ako may pangitaan ni Munchian?
1: Nawa magod sa kwarto, Miss Lalat.
0: Ang problema na nani mo. Basta kay ako, wa na ko makita si Gian nga may gawa sa kwarto.
1: Asam rin kang bata.
0: Mas may pagbubalik ka sa merkado. Kayo wa natin makaon, oy. Niyang kwarta, oh.
1: Oh, Miss. Pero si Gian...
0: May problema na lagi na ni mo. Di na nako problema.
1: Miss.
0: Sige na, nakaon na dayon. Insigira! Ora mismo, pagdalit!

0: Pangitaon ko unta si Gian. Pero nasuguan naman hinuon ko ni Miss Lalat. Asagit ka ang akong mangod. Nabalakagit ko.
1: Utana na yan!
0: Uwa ko'y pangutana, Tukoy.
1: Lakaw na lang ko. Huwag kayo pangutana.
0: Kariot, Tukoy.
1: Utana na yan!
0: Nakakita kang Gian? Katubang bata nga kauban ako, akong manghod.
1: Gian?
0: Oh.
1: Kita man, di mo kumuta.
0: Asa man siya?
1: Kari, uban ako.

0: na, anak! Kadiyot lang! Kaya sabay...
1: Oh. Hi! Langga lalat?
0: Ni ano sa laki ka?
1: Gutom na sad ko.
0: At sa ilong?
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
4: Ikaw pila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
5: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko na kung sa kung sa kung ano, jabiti. Kanina, oh, oh. Puro nagbintin lang kung agay kumabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa, Nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa?
5: Tagan, upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan, Nay, nga naminaw kagon.
5: Dapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi natyan sir. Tatinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag tab katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud ning kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Gingkuna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover o Paragis Bilabila User. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
7: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yung kalainan. Na nausap na yun, bas pantusiya, karun, may na kayo.
4: Taas din sugar sa mga asawa sa
7: 11.7.
4: Karun?
7: Karun, nagkuhan may atong miaging semana po, 7. Karun, 6 na lang yun, na result.
4: O, ning baba
7: na. Baba na, gikat mong kudiha.
4: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
7: Ang akong ikasulti, sa kadto na gamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini, ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
7: Evangeline Cañete.
4: Simong
7: Bana, Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato, mga kaparagis, ang mga pagkaong sobra sa katamis, sama sa soft drinks, desserts, ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates, sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Sumpay sa atong sugilanon.
1: Oh, kutoy ni kayong akong tiyanlat.
0: Nasap? Ano na ba lang ka po yun sa amo, Bogs? Aron mausa lang ang gasto.
1: Lalat sa doy. Baka pahiubos mo eh. Uli lang ko eh.
0: Siya sa'y. Lood-lood dahon. Maragyo di lood.
1: Onswa?
0: Bitaw ay joke lang. Adali na, Sud. Mayo kayo nag-inusara lang kuroon.
1: Hayan mo na ang imong katabang.
0: Ta sa merkado, gisugo na kong bugas o sudan.
1: Mau ba?
0: Sud na ba?
1: O, lagi. O, dura ko'y importante kayong isulti mo.
0: Ato na ta sa kwarto.
1: Nga naman.
0: Ikaw na akong kanon.
1: Mga jailong.

0: nakita ini oy. Daga na makaka-interview by Jigaw. Pero wa pagyod kay gidawat.
1: Sao man nga ang imong gipangdawat ang nang-apply pulos manay apa na mga artista ang nang-apply.
0: Oy, ala. May nisol ka gwapo og taas nga lalaki nag-jacket og itom og ala fitting kayong karsunis pang action star ang dating.
1: Bitaw no?
0: Dali sir. Kay interviewon ka sa kong migaw.
2: Oh, sir.
1: Kini ra kay nindot titingog, kini. Pangliding man. Ugdang ug macho ang tingog.
0: Kini. Murag dawat ni gid ni. Laki kayong dating, oh. Pangliding man.
1: Kinsay nga ni mo, sir?
2: Ruko, batok. Ang batang batok.
1: Kana. Ngaan pa lang wala. Macho na.
0: Dawat ni gid ni bay, ha?
1: Mr. Ruko bato. Ang batang bato. Kamao ka mukanta.
2: Kamao kayo.
0: Oh, kana.
1: Masing mo lipsing ra ka? Kamao ka masayaw.
2: Master kayo.
1: Iya, tisra.
2: Alay. Sabaka diri, day. Ali diri, day. Sabaka diri.
1: Kanda. Mohon na inindo.
2: Sabat mo.
1: Labi na rong sama ng Bollywood movies na agyo sayaw-sayaw o katakanta ang bida sa sugilanon.
2: Dagan ko ang talent, sir.
1: Kung sa may imong laing makamauan, ha? Imong talent, unsa man?
2: Gusto mo. Lain? Lain.
3: Kamao ko mo manikyon, tinikyon, alot, saman.
0: Bangat!
1: Bangat sa ilo!

landing na din sa Ukraine kining private airplane ako. Anhi din ipaygayon ang akong usa sa mga business trip. Ugani, andam kong mapalit sa tanang basiyo sa bala, mga puthaw, mga basiyo sa missile, mga basiyo sa bomba o kuban pa. Nagdamag yung kog dakong timbangan. Panawat kog basiyong puthaw akong timbangon. Mikalit magkusi. Ingon kong sige kusi ang akong lugar. Hawang kayong akong lugar. Patay na di ay ang akong Delayla. Huwag kabutangan sa kong kamingaw niya. Maria Picard. Nganong huwag ka man makapaabot na ko.

0: Asa po, Guard? Tinuod ka?
1: O, lagi. Dato na kayo ang karahan nga, Jigo.
0: Unsa kong pagkaitabo, ah? Si Amy daw sa luto?
1: Dili, oy!
0: O niya nga na dato man siya?
1: Siya? Mao'y bugtong anak ni Don Arturo, ang pinakadato ning atong dapit.
0: Unsa? Really?
2: Paragis Villamila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Villamila Coffee?
3: Sa una, sa ulap pa ko nag-testing o Villamila Coffee. Hingatugon, tsuka ayaw ko budlay. Akong lawas, di ko ganaan maglihok-lihok kay makatrabaho ko gamay kapoy.
2: Makalagsik kini. Makapapaskong kini.
3: Pero pagtik na ko og Villamila Coffee, ay pagkalagsik sa akong lawas, di ako katugon. Tuloy-tuloy ng akong trabaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit, Surigao del Norte.
2: Paragis Villamila Coffee, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kung high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
3: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas ka akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kaya din rin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, di ako nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit gyud aning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
2: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: 106.2. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
7: The strongest. The strongest.
8: Oras, alas 7.
9: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
10: 106.2. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teenage 1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA
5: HRV, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
11: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
12: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
13: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
12: Ang sikreto ng kutis na blooming.
13: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
12: Kojic para sa linaw.
13: Gluta para sa kintab.
12: Papaya para sa kinis.
13: At carrot para sa healthy glow.
12: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
13: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
12: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
13: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
12: Glow na todo
13: sa presyong abot kaya.
12: Kaya ano pang hinihintay nyo?
13: Bili na!
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
13: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
5: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
13: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
5: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
13: malusog na puso,
5: at iba pang aspeto ng kalusugan.
13: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
5: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
13: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
5: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
13: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
5: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
14: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
15: Nationwide.
14: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
15: Sa buong Pilipinas.
14: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
15: Testimonya,
14: patotoo,
15: karanasan,
14: maging mga katanungan
15: sa pag-iinom at paggamit
14: ng Rice Herbal Products.
15: Ito na ang inyong lingkod
14: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
16: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating maladudunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At yun syempre ng ating po namang mga ipinagmamalaking herbal na produkto ngayon ay Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan. Itawag na po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating paladudunan. 0969-226-9623 mga kaibigan. Itawag niyo po yun dito po naman sa ating programa mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0969-226-9623. Tawag na po mga kaibigan sa ating numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating paladudunan mga kaibigan.

Siyempre pa mga kaibigan, salamat po naman ng mga nagtatanong sa atin kung saan po mabibili yung ating rice coffee. Tawag nyo po yan, yung mga lugar po naman kung saan po ninyo, kung saan, nasaan po kayo, kung saan po ninyo hinahanap yung ating po naman rice coffee mga kaibigan. Tawag nyo po yan dito po naman sa ating programa. Nang sa gayon ay inyong pong malaman. Kung saan po ninyo pwedeng mabili yung ating po naman produkto mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po naman numero. Again, 0969-226-9623 mga kaibigan ang ating po namang numero.

0: At syempre po mga kaibigan, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, dapat po sabayan po natin yan ng balance yung pagkain. Ano po? At pag-ehersisyo mga kaibigan, kailangan na kailangan po natin yan sa ating po namang katawan na kumbaga maibahagi po natin. Hindi lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, aasa po natin yung lahat. Ano po? At aasahan po natin na magiging maganda na kaagad, agad-agad yung ating po namang kalusugan. Kung hindi po tayo mga kaibigan na nagkakaroon ng tamang pagkain o kaya balance yung pagkain mga kaibigan, at hindi natin iingatan yung ating po namang katawan sa pagkain po naman ng iba't ibang pagkain na alam naman natin na nakakasira po sa ating kalusugan, hindi rin po magkakaroon ng tuloy-tuloy na kagandahan ng inyo po namang kalusugan. Sinasabi nga natin lagi dito po sa ating programa na sa pag-iinom po ng ating rice coffee, dapat po ay sinasabayan po natin yan ng balansing pagkain. Yung pagkain po kasi mga kaibigan ng balanse at kumpleto, ano po ay isang mahalagang paraan na mapanatili po natin ang kagandahan po ng ating kalusugan. Sa pamamagitan po kasi nito ay makapagbibigay po ng husto at tamang nutrisyon ang mga kinakain po natin na balanse at tama at kumpleto mga kaibigan sa kinakailangan ng ating katawan para maging maganda at gumana po ito ng maayos at tumagal po sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kinakailangan po na balanse mga kaibigan at kumpleto. Dahil may mga iba't ibang pangangailangan po ang ating po namang bawat bahagi po naman ng ating katawan para gumana ng maayos, epektibo at pangmatagalan. Kaya kinakailangan po ng tamang nutrisyon na galing po doon sa pagkain. Kapag tayo po ay kulang sa nutrisyon, dyan po papasok mga kaibigan yung ating rice coffee dahil ito po ay sagana sa nutrisyon. Kaya po dapat araw-araw po nating iniinom yung ating rice coffee para po naman ay gumana ng maayos yung ating po namang katawan. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello. Yes. Hello, good afternoon, Kuya Boy.
0: Yes po.
1: Sir, oo. Ano lang po, kami po ay matagal nang gumagamit kasi din ng rice coffee. Kaya lang, unfortunately, wala po kaming mabilan dito sa Kabanatuan. San po ba pwedeng bumili? Kasi ngayon, ikot na po namin lahat ng South Drug Store. Wala po silang available.
0: Ah, okay po. Ano po muna ang pangalan po ninyo, ma'am?
1: Bernadette po.
0: Bernadette. Okay po. Taga Kabanatuan.
1: Yes.
0: Kabanatuan. Ano pong probinsya po ng Kabanatuan?
1: Nueva Ecija.
0: Okay Ecija. Po. Ilang taon na po si Ma'am Bernadette?
1: 46 po.
0: 46. Okay. At matagal na po kayong umiinom ng ating rice coffee. Kaya lang, ang problema po ninyo, naubusan na dyan.
1: Nahinto lang. Oo, yes. Parang one week na po kami naghahanap.
0: Ah, okay
1: hindi
0: po.
1: Hindi po ako makapasok sa tawag sa inyo.
0: Okay po. Ma'am Bernadette, ano po yung nagudyok sa inyo? Bago po natin sabihin yung mga butikang pwede po ninyo mabilhan ng ating rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Ang nag-influence sa akin yung husband ko kasi siya lagi yung nakakarinig nung etong ads ninyo.
0: Yung program.
1: Tapos yun, tinry namin. At first, ang efekto sa amin, parang ano siya eh, parang thin lens niya yung ano mo, yung bituka mo, something na gano'n, na parang maganda yung bowel movement, ayun. Tapos, ano din kasi ako, high blood, may high blood ako. Yun, so in-influence niya ako uminom noon. So nun, iniinom ko na siya, yun, maganda yung blood ko, wala yung circulation. Hindi na ako masyadong nag-high blood. Pero still, syempre, nag-maintenance pa rin ako.
0: Tama.
1: Pero, maganda yung hindi na ako nadodoktor, ganun. Hindi na ako nagkakasakit masyado, yun. Tapos siya na rin, dalawa na kaming umiinom. Then ngayon nga, medyo nasad lang kami kasi wala kami talagang makita. Na hinanap namin siya talaga. So baka may ibang way po kayo masasabi opo. Kung paano kami.
0: Ito na, halos po lahat ng mga butika sa Cabanatuan City at Cabanatuan, meron po ng ating rice coffee. Ito po, Ma'am Bernadette, ha? Sasabihin ko po, baka po ang iba dito ay alam po ninyo, sa Double Twin Drug Mart, Medzay Drug Store, Family Drug Store, Kim Pharma, North Care Pharmacy, RMJT Pharmacy, Ismilia Pharmacy, Mercy Drug Store, Greenfields Pharmacy, Medtrix Drug Store, ACM Pharmacy, Family Care Pharmacy, Butika ng Bayan, United Drug Pharmacy, Glorious Drug Store, Marisa David Drug Store, Maharlika Drug, AVRX Drug Store, Sangitan Drug, Margaret Pharmacy, Bless Pharmacy, and Herbacure. Lahat po yan sa Cabanatuan, Cabanatuan City.
1: Ay, meron. Ah,
0: yes,
1: okay.
0: Halos po lahat.
1: Kasi namin South Drug lang nakakabili. Okay. Doon kami kasi bumibili.
0: Yes, okay. Opo. Kapag naubusan po, kaya po marami ang nilalagyan po ng ating mga deliveries ng mga butika. Halos po lahat sa mga lugar-lugar para kung sakali pong naubusan doon sa isa. Kasi tama po yung sinasabi po ninyo, tayo po, may gusto lang tayong isang butika na pupuntahan. Doon tayo nagiging suki, di ba? Kapag nawala na doon ang thinking natin, wala na sa iba, di ba? Pero dahil po na-anticipate na po ng ating po naman mga deliveries yan. So, kapag naubusan po sa isang butika, lipat lang po kayo sa isa. Kapag wala pa doon sa isa, lipat lang kayo sa isa. Panigurado, meron po doon sa dami po ng mga butika na 'yon na makukuha tayo ng ating rice coffee. Okay po, Nanay.
1: Okay, thank you po.
0: Ma'am Bernadette.
1: Yes, thank you.
0: Si Tatay po. Ano po yung si Sir? Ano po yung ano po yung nag-udyok sa kanya? Kung kayo po ay dating high blood po kayo, kaya po kinumbinsi kayo ng mister po ninyo na uminom ng rice coffee. Si Mister, dahil siya po yung unang nakarinig ng ating rice coffee, panigurado meron po siyang problema sa kanyang kalusugan. Ano po yung problema niya?
1: Actually, yung noong una na ang nasasabi niya is may sumasakit sa bandang tagiliran niya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, medyo masipag po kasi yung asawa ko. So, hindi ko alam kung nangawit, na nangalay, or napagod lang, ganun. Pero, nababanggit niya may masakit sa tagiliran niya. Tapos, eventually, nung umiinom siya ng rice coffee, nawala naman.
0: Very
1: so, hindi na rin siya, hindi na rin siya nawala na rin naman yung pananakit.
0: Thank you very much po sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Bernadette.
1: Okay.
0: At kay Sir, maraming salamat din po sa inyo at sa patuloy niyo pong pagtangkilik ng ating po namang produkto. Ituloy-tuloy lang po ninyo, Ma'am Bernadette, at makakatulong po ito sa atin. Thank you very much po.
1: Okay.
0: Maraming salamat.
1: Thank you.
0: God bless po, Ma'am. Mag-iingat po kayo. Salamat po. God bless po.
1: Thank you. Okay po. Bye-bye.
0: Ang ibigan si Ma'am Bernadette ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Isang 46 years old, mga kaibigan. Ito yung patunay lamang, mga kaibigan, na ang ating po namang rice coffee ay sinasabi ng iba. Sa mga ano lang yan, sa mga matatanda, sa mga senior citizen lang yan, hindi po. Kasi po, sa totoo lang, 2 taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee. Kaya po kung meron po kayong mga anak na sa tingin ninyo yung lalo na yung mga mapili sa pagkain, walang gana sa pagkain, namumroblema yung mga nanay at tatay dyan. Dahil po sa kapag hindi fried chicken yung ulam at saka kung hindi hotdog, eh hindi kakain yung bata. Ito mo, mga kaibigan, kung tayo po'y mabibigyan po natin, panigurado kasi, kapag yun lang yung kinakain ng bata, panigurado, magkukulang po siya sa nutrisyon. Kapag kulang po sa nutrisyon ang isang bata, mga kaibigan, pwede pong humina yung kanyang resistensya. Yung kanya pong immune system hihina at kumbaga madali siyang papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. At alam naman natin yun, mga kaibigan. Ang iba naman ang sinasabi, sakitin yung kanilang mga anak dahil nga po sa konting konting mainitan lang, konting maulanan lang, sinisipon kaagad at humihina kaagad yung resistensya ng bata. Kaya nagiging rason para sa pagliban sa paglase. Di ba? Matamlay yung bata. At na lagi tayong worried. Ano po? Lagi tayong alala. Hindi tayo panatag, mga kaibigan, yung ating mga magulang. Ano po? Dahil po doon sa sitwasyon ng mga bata. Di ba? Ang tendency po natin, bilhan sila ng vitamins. Ano po? At pilitin silang kumain ng mga gulay, ng mga prutas, at ng hindi lang laging hotdog, laging fried chicken lang lagi yung kinakain. Diba, hindi kakain kung hindi po fried chicken o hotdog yung kanila po namang ulam. Ito, mga kaibigan, ano po, sinasuggest ko po sa inyo na painumin nyo po ng ating rice coffee yung mga bata na yan. Kahit po pa isa-isang sachet ng ating rice coffee sa isang araw, okay po yon at makakatulong po para po naman na magkaroon po

0: ito po ay paa-araw-arawin po nating paiinumin po naman sa kanila. Malaki po yung tulong nito na maibibigay po sa mga chikiting. Kailangan lang po natin na i-introduce sa kanila yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Kasi napakalaking bagay po nito. Nasasabi ko po ito, mga kaibigan, kasi kahapon, may nakausap po akong nanay. Ano po, nakausap akong nanay na sabi nga, namumroblema yung kanyang anak dati sa dahil po yung may mga bulate. Ano po? Kasi mahinang kumain. Kung hindi daw fried chicken at hotdog yung ulam, hindi kakain yung bata. At nakikita niyang laging matamlay yung bata. Laging naliban sa pag-aaral. Sa kanya po naman pagpasok sa school, nagliliban. Dahil nga po sa matamlay. At hindi po nakaka-cope up doon po sa pinag-aaralan. Kaya nahihiya yung bata at laging, kumbaga, hindi nakakasabay doon po naman sa pinag-aaralan dahil nga po doon sa laging matamlay. Kuminsan nga daw po ay nakakatulog po sa loob ng eskwelahan. Kaya po nung yung nanay ay nabanggit niya, o kaya siya po ay umiinom na rin ng ating rice coffee. At nabanggit daw po natin, narinig niya daw po na nabanggit nga po natin na pwede po sa 2 taong gulang pataas yung ating po namang rice coffee. Pinainom niya po ng rice coffee yung kanyang anak. At yun nga po, naka-recover yung kanyang anak at ngayon po ay masiglang-masigla yung kanyang anak. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jenny po, from Nueva Ecija po.
0: Ma'am Jenny ng Nueva Ecija. Okay po. Ilang taon na po si Ma'am Jenny?
1: 40 po.
0: 40. Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, makailan na po niyo akong tinawagan.
0: Ay, nako. Okay. Kasi Ma'am Jenny, ganito. Sabi nga natin, hindi tayo natatapos doon po naman sa kapag nakabili na ng rice coffee yung mga kababayan natin. Doon na tayo maghihinto. Hindi po, kasi mag-follow up po tayo para tanungin po kayo kung kumusta na po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Kumusta na po, Ma'am Jenny?
1: Pa?
0: Kumusta na po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Okay naman po. Matagal na nga po kami umiinom eh.
0: Ano po yung ano? Opo, marami sa ating mga kababayan ngayon ang hindi pa po kayo napakinggan kasi may mga bago tayong mga tagapakinig. Ma'am Jenny, ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay, napakalaki po. Nakakatulog na po ng maayos sa gabi. Kakari po bumaba blood pressure ng mister ko. Tsaka nakakatulog na rin po ng maayos siya.
0: Maraming salamat. Malaking bagay po yun, lalo na sa mga kagaya po natin. Isasali ko yung sarili ko. Sa mga kagaya natin ng mga working people. Tayo po yung kumbaga nagtatrabaho, yung mga manpower ngayon ng ating po namang bansa. Tayo yung mga nagtatrabaho laging nasa labas. Kayo po yung nagtatrabaho. Kailangan natin na malakas tayo yung ating resistensya at masigla tayo sa ating trabaho, nanay. Ano po?
1: Opo.
0: Tama po 'yon. Opo. Mister, kumusta naman po yung kanyang pakiramdam ngayon?
1: Okay naman po. Kaya nga lang po nagagalit, wala na siyang mainom.
0: Wala na. Bakit naubusan po ba diyan sa inyo?
1: Opo, lahat po ng merang Watson and South Star wala, tsaka po yung mga sinabi niyo sa akin na bilihan, wala rin po.
0: Yung pong ano? Ito po kasi saan po kayo sa Nueva Ecija?
1: Kabanatuan po.
0: Oh, ito po sa Kabanatuan po. May katatawag lang sa atin from Kabanatuan din, si Ma'am Bernadette. From Kabanatuan, Nueva Ecija. Ito po yung mga lugar na pwede po ninyong puntahan. Baka po yung iba kasi yung mga butika hindi pa po ninyo napupuntahan. Double Twin, Drug Double Mart, Medzay Drug Store, Family Drug Store, Kim Pharma, North Care Pharmacy, RMJT Pharmacy, Esmilia Pharmacy, Mercy Drug Store, Greenfields Pharmacy, Medtrix Drug Store, ACM Pharmacy, Family Care Pharmacy, Butika ng Bayan, United Drug Pharmacy, Gloria's Drug Store, Marisa David Drug Store, Maharlika Drug, AVRX Drug Store, Sangitan Drug,

0: Margaret Pharmacy, Bless Pharmacy, and Herbacure. Lahat po yan sa Cabanatuan City.
1: Oh, sige po.
0: Okay, ma'am. Sabihin niyo na lang po sa akin, Ma'am Jenny. Tawagan niyo na lang po ako kapag nakabili na kayo. Saan man doon sa mga butika na yon. Asahan ko po yon.
1: Sige po, salamat po. Kaya po nag-message ako, wala po ako talagang mabili. Nahantay namin yung iba, wala eh.
0: Sige po. Baka po yung ibang mga butikang hindi pa po ninyo napupuntahan. Kung sakali, Ma'am Jenny, na lahat na yun, na mga nabanggit po natin, wala talaga. Sabihin niyo po uli sa akin, tawagan niyo po ako para masabihan po natin yung ating mga deliveries na mapuntahan kayo dyan para mabagsakan ulit ng ating rice coffee po, Ma'am Jenny.
1: Okay po, sige po.
0: Salamat po, Ma'am Jenny. God bless po sa inyo. Bye-bye. Ingat po kayo. Bye-bye. Si Ma'am Jenny, all the way from Cabanatuan ulit. Cabanatuan City, Nueva Ecija. Mukhang nagkakaubusan ngayon yung ating po na

Tawag po ngayon mga kaibigan. 0969-226 9623 yung ating po namang numero mga kaibigan. Na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan. Tawag nyo lang yan. Ayun mga kaban at mga taga-kabanatuan, kung nakikinig po kayo ngayon, sabihin nyo po sa akin kung may nabibili pa po kayo sa mga butika dyan sa inyong lugar. Kung wala po, sabihin nyo po sa akin para masabihan po natin yung ating po namang mga deliveries. Nang sa gayon po ay masolusyonan po natin. Mukhang nauubusan na po dyan sa Nueva Ecija. Ang dami pa naman dyan ng mga butika na pwede nating mabilhan. Kaya lang, siyempre, siguro kung halimbawa po ay nauubusan na talaga, gagawan po ng paraan yan ang ating po naman mga deliveries.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa atin mo naman yan. Numero 0969-226-9623 yung atin mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Pwede nyo rin pong i-text sa amin at po kami yung tatawag po sa inyo. Gaya po ng nangyari kay Ma'am Jenny na nag-text po sa atin. Kami po yung tatawag. Tapos kay Ma'am Bernadette, nag-text po sa atin pero kami po yung tatawag sa inyo. Text nyo lang po. Kami po yung tatawag. Okay lang po yun. Sabihin nyo lang po sa amin at kami po yung tatawag sa inyo para hindi kayo mahirapan. Okay lang po yun. Sabi nga po namin dito, hindi lang po tayo nagtatapos doon po sa pagbili po ninyo ng ating rice coffee. Kasi gagabayan pa rin po namin kayo sa abot po ng aming kakayahan. Kung may mga problema po na halimbawa wala pong mabilhan sa inyong mga lugar, itawag nyo lang po sa amin. At gagabayan pa rin po namin kayo mga kaibigan. Ganun po yung ano natin dito. Magtutulungan tayo hanggat nandyan po kayo, nandito rin po kami mga kaibigan para po sa inyo. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
2: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po okay na ko. Ako po kasi mayroong hypertension. Aha. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
1: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: 106.2. Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na ang prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga. 106.2. Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong kuha ng pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
4: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware. Let's build together.
8: Seth, health testimonies.
9: Health testimonies.
8: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungungkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, among isa'y sinatanakapin sa Buenavista.
3: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng ilegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: 106 points.

0: 94.9. Si Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
1: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: O ingon ana, paragis bila-bila.
1: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
0: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
4: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
6: PCC, taking the lead in reviving quality education.
0: 106.9

0: Thank you.
1: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong pantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodilyn Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Usa sa sekreto ni Nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya ug virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa naglihok sila ingon nga antioxidant ug nagwag tang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Biggs alang sa Santon Plus Gold.
4: Anak ng tipaklong, di magiing nanta mo nga mag-Santon mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nag-Santon ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom, sa kumpleto, ug bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3, premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahatag og kalipay ug maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. Ug kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naani vitamin D3 ug mangosteen extra. Ug siyempre, gipatam-isab kini sa stevia. Busa, inom na og Premium D3 Coffee Mix.
6: Kape ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangosteen nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The secret of health.
2: Sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata sama sa blue light nga gikan sa mga screen og monitor. Sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change og ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kun kita dili mo tumar og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein og zeaxanthin nga nagbinti retinar sa kahimsog sa mga macula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
6: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
5: The secret of health.
2: Akong balikon para iwas impeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kumpleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
5: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor, nga muingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

sa panahon karon, naanda na. Pirmi kita tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: 106.2 Si Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
5: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: So, ingon ana paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
2: 106.2

0: 106.5.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo magod nga kinahanglan na magkita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.5

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lotto Philippines. Kung ang hanap nyo ay sulit na Saturday night, big time Lotto pa premyo at non-stop good vibes. Dito na kayo sa nag-iisang programang inaabangan at minamahal ng milyon-milyong Pilipino. Yan ang PCSO Lottery Draw. Good evening, Luzon. Maayong gabi, Visayas at Mindanao. It's another big time Sabado night, June 27, 2026. As usual, tickets lang kailangan nyo para makasali at manalo sa ating mga draws at tickets lang din ang kailangan sa pag-claim ng panalo. Kaya naman make sure may lotto tickets kayo sa nang inyong favorite games araw-araw at para masulit naman ang Sabado night. Samahan na kami ni Tracy sa 30 minutes na non-stop lotto surprises. Right, Tracy? Magandang gabi sa'yo.
1: That is absolutely right, Queen. Magandang gabi rin sa'yo. At sa lahat ng lotto players nationwide na kanina pa nakabang sa IBC 13, DATV at sa ating official live streams on Facebook and on YouTube. Stay tuned, enjoy the game dahil puno ng good vibes, lucky moments at naglalaki ang papremyo ngayong gabi. But before that, Queen, quick and friendly reminders muna tayo sa ating mga game players. Una, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. At pangalawa, maglaro lamang po ng pasok sa inyong mga budget. Laging tatandaan na mas masayang maglaro ng tama at sakto lang. Always play smart, play safe, and play responsibly.
0: At para mas pasayahin ang gabi natin, i-welcome na natin dito sa PCSO Draw Court ang ilan sa ating mga kalaro who will serve as our Lotto Draw panel of judges. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with their draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: To ensure transparency and credibility of our lottery draws, PCSO conducts pre-draw procedures every morning. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto fans, ready na ang mga papremyo kaya dapat ready ka na ring maging milyonaryo.
0: It's time to play and absolutely time to win. Tara na, let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

Humayo kami kanimo, ginoong mo kaming luwason sa tanang daotan. Tagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala. Og may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibiyagikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibigyan sa Radyo Bagting, alas 6:30 na sa buntag. Masulod ang programang Honey sa kagahapon. 106.3 Radyo.

Alas 6:31 itong oras, kabagding o kabalgadas, maing buntag, ganin yung danan. Adlaw garon nga Domingo, thanks God, it's a Sunday, a family day. June 28, 2026. Para po sa adlaw Domingos, buwan sa Hunyo, kabagding kabalgadas, maing buntag, ganin yung danan. Sa mga nagsunod, ganunay. Mga suking di paminaw, sasabiyaan sa 106.3 ang Bell FM. O diba ka sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting. Good

sa ato ang mga amahan o ginahan karon nga ang mga ginang nga nagkamulo o hikay pamahaw. Ang uban pod kay nag-init pagtubig karon makapamainit. Ang mga mag-uumang na silang tagsatag sa kaumahan na nag-plastar na nugway sa ilahang mga kahayupan. O gingon man sa atong mga mananagat nga na paghihapon sa karagatan, wapa in town nakadunggo, kaya naning kamot, nga ning paulo, adunay madala nga paala sa ilahang pamilya. Hala, korida sang tanan, sa tanan nga mga nagpaminaw, good morning sa inyo ha. Ang nag-iisang ko sa balad ng radyo, ang inyong ko is Jay sa kahanginan. Hangtod ta 7:30 in the morning and hopefully kay duyugan ta sa kuryente. Kay 7:30 to 8 o'clock in the morning, walay kuryente karon. Dayon 11 to 11:30, kun wala ta masayop, mabalik na pug pagkawa ang sugang dagitab noon. So, tino, sakto ra gyud nga, igo ra ta pahumanon siguro sa tuang program. Kay 7:30 to 8 man ang mawala ang kuryente karon, murang panalod na mo. O diba kaha, kabag di kabalgadas, katong mga maglungag gamit ang rice cooker, halas sige paglungag na. Mientras doon na pa mo yung usaka oras nga makalungag, no? O ingon man, labas sa ugdali-dali. Pag-iwashing sana ugdali ng inyong mga labhunon. Karon dili mo ang pagngag kuryente. Karon dili mo makapanguso, katong tapulan manguso og mga labhunon. Anyway, 0938-0077-614. Atong Osbon, Kabagdig, Kabalkada, sing atong text line, 0938-0077-614. And also, 0954-286-3758. And also, you can message me also sa kong Facebook account, ang Koysa J, K-O-Y-S-J-H-A-Y. Koysa J, ang atong Facebook account. Alam na itong mga dunay, mga data diha, pero wala yung mga pantext. Na gusto kong mapadangat sa inyong mga mensahe, you can message me. Koysa J, K-O-Y-S-J-H-A-Y. It's already 6:34 in the morning. Happy birthday sa mga nag-birthday. Happy anniversary sa mga nag-anniversary. Sa mga yung ipang-saulog, garon may pag-saulog. Hinaot pa untang magmalika, magmalipayon mo hangtod sa kahangturan. O, gingon man, ayaw mo pag-paapiktar sa mga problema nga inyuhang gipang atubang karon. Kaya ay ang buot pa sa buot. Buhi pa mo, no? Kay kung wa na mo'y problema, so patay na mo. So, mintras buhi pa, kitang tanan, adunag yung tagsa-tagsa ka mga problema, ha? O, ngayon nga, pasalamating atong Ginoo, gumikan kay gitagaan kag problema sa matag-adlaw. Buot pa sa buot, buhi pa ka, gitagaan kag igong pagsulay. Kung paunsa ni mo, hatagag solusyon ang problema nga anaa kanimo karon. Anyway, sinugatang dalit, linga, walang ganin yung tanan, mga pinangga na mong digpaminaw. Dari sa 106.3 ang Bell FM, ang naman sa DXBZ Radyo Bagting. Good morning kay ninyo sa Macau, Sapa.

0: 106.3 Rádio Bim.
1: Alas 6:40 na itong oras, kabagting o gagabalgadas, balik na diresto nga pagpanaguban sa programang Hunis sa Kagahapon, isabihan sa 106.3 ang Bell FM, or di ba kaha sa DXBZ mo nagpaminaw ang Radyo Bagting. Okay, 0938-2077-614 and also 0954-286-3758 muna itong text line. Alang na itong gusto mo tawag or mood text. Hello, caller from the line. Good morning.
2: Mayang buntag, Chris J.
1: Yes, good morning. Sa imo, Hal Jun. Kumusta ang kabuntagon karon?
2: Okay na kayo, Chris J.
1: Okay, sige, John. Go ahead sa mga mensahe.
2: Una-una ka mo, Chris J. Good morning o happy Sunday. O magpahuni lang ikon sa akong mga suot ng higala nga sina John Mark Manisan. Sa Marie G. Dihasa o kang East Chavez o sa kong mga friends o neon sa kong Agaw M. G. Labnitis Tabosaris, Giano Tabosaris. Kang Raymond Tagalogon, Raymond Tabosaris o ni Loverboy, kang Almira Ruiz, Ginesel Ruiz, Ginalin Humatig. And to M. G. Carpio o Cotabato, Inting Carpio, Dato Kalilion Ligger o kang Lovely Joy o kang Mr. Candia, kang Aysa Maghanoy, kang Katarina Bide, kang Maika Andales, kang Gabriel Paculpa, kang Jade Paralon. And also to Marian Ramanuel Chilibert Ponsalaw, kang Mady Marie James Cristada, and Jenny Delacena Jubert Olivos, Jinsa Valencia, and Jerome Pagalan. And to Marilyn Bularong, o ka-ati Giselle Martel, o sa tanan-tanan na lang ako mga kapinsipan, no lang, no? Ang nagpahuni, kika ni Aljo na mukat-kat, nanuka din sa may pagalian City. Mo request ko, Chris J.
1: Ang sir, request mo, John.
2: Pamilyang Unit by Max Urban.
1: Okay, pabuta lang, Jun, ha?
2: Please,
1: James. Okay, salamat kayo sa pagtawag, John. Aljo na mugat ka. Dira sa May Santa Maria, Pagadan City. Good morning. Next caller from the line, 096. Hello to you. Good morning. Kisani Palihog.
3: Good morning.
1: Yes, good morning. Kisani Palihog itong caller karong buntaga.
3: Jed ng Magsaysay, Miss Orr.
1: Jed sa Magsaysay, Miss Orr. Sige, Jed, go ahead sa mga mensahe.
3: Happy Mayo. Happy Sunday. Egret lang din ako. Salamat sa pag-great. And ayo. Okay. Pagalan. Okay. Atid. Lakino. Kamay ka. Gabriel. Pakulwa. Ito namin na sa balit. Request. Request.
1: Ang sorry request ni mo?
3: Kuha ka ng Ina by 3D.
1: Sige, double check na itong request. Salamat sa pagtawag, Jed. Okay, salamat kayo. Salamat, taga Miss Orr, nga nagpaminaw karon. Hello sa inyo, ha? May buntag. Next caller from the line, 472. Hello, good morning, third caller from the line.
4: Yes, good morning, Kuya Jay.
1: Yes, good morning, Ting. Kumusta ang Tiguma karon, Ting?
4: Ang barangay Tiguma, mas malinaw, may diri, Kuya Jay, dayon. Maayong adlaw ko ito karong kanyang subang ng ato ang adlaw, Kuya G.
1: Oo, Mojol. Manong yung pasalamat kay si Haring Adlaw ning pakita na pagbalik. Sige, Ting. Go ahead.
4: Kanyang hapo, Kuya G. Bito mabundang itong ulan, ani, Kuya G.
1: Maugana, giyod. Normal rin nating. Sige, Ting. Go ahead sa mensahe.
4: Narabay yung kunhugon nga naibagyo nga kaming, raba?
1: Mm-hmm. Go ahead, Ting.
4: Magpahuni lang ko ni Angela Mukatkat, ni Nati Balindres, ni Dari Master Matikya, Lady Heart Amor. Ilabit na sa side sa mga Carp and Cahote family. Sa tanang naminaw sa Radyo Bagting, o dari sa DXA 106.3, ang Bell FM. Kaoban mo ni Kuya J, dahil mo request ang kuog ka ng samtang ako may kinabuhi pa.
1: Okay, pabuta lang, Ting, ha?
4: Salamat, Kuya J, and happy Sunday. Live dari sa may barangay Tingma. Bye-bye, umayong buntag ka kung tanang bye-bye.
1: Goodbye! It's already 6:44 in the morning. Si Ending Carpio na sa Tiguma, Pagadan City. Good morning. Oy, katunay gusto nga magpakuan, magpakapun, og iring or iro. Kay dunay kapun karon dia sa barangay Tiguma. Good morning to punong barangay, Sharmar Chetampos. May buntag, ganimo, kapitana. Atong magpakapun, ha? Ang yung banad, ha? Pakapun po nag-apil. Sa mga bana ninyo, Dana, ang mga kiriwan. Mga kundatan. Sige, pakapun nag-apil. May libreng kapon karon sa barangay Tiguma, alas 8 nga doon na sa alas 12 sa Unto, kung wako masayo. Katapon yung mga asawang kamuray lipaton mga bana kay tuapon sa inyohang kumpare. Ipakapon po na ganito. Kaya gani kapunon ang iro, tao pa baka. Good day, good morning sa tanan. Yung mga nagpabinaw, taga-barangay Tiguma karon, hello sa inyo, ha? Okay, dito sa inyo, ha? Mga minsay, karong buntaga, kabagding. May padangat sa itong text line, 0938-2077-614. And also, 0954-286-3758. Hello, guys. Good morning and happy Sunday. Magpahuni lang daw sa iyong friends. Si Rodel Maghinay, Pipin Arcanio. Dato Hooper, Dato Ismael, Dajin Funda, Kurt Cubain, Giselle Salo. Lovely Joy, pa-play yung Bakit Love Is Kitang Mahal, MC Carpio ng Gudabado City. Hello to you. Good morning, Kuya SJ. Magpahuni lang ko sa tanan daw mga Taata Family, Labigan Family. Good morning. Nagaw Family o Indus Family. Request na lang daw siyang kanta na mamugnaw ang lasang. Baka hain na ang utlanan. Ang utlanan nasa katapusan. Turambot, tuko na ha, dapit po ng katapusan karong mga panahuna, di ba? Abitaw, good morning sa inyo, ha? Other one, hello ko, SJ, good morning. Request na lang ko, Gakin Sasiya from Jocelyn Razon sa May Vlansha, Mulave. Or hello to the people of Mulave, Zamboanga del Sur, good morning. Hello sa ima, Ma'am Josie Razon, si Ma'am Jocelyn. Sige, itong i-play mong request later nga kinsa siya nganong nagluib muna gingon nga basin imong kumpare kumare ang imong kumare siguro. Ito, good morning sa inyo, honey. Hello ko, SJ, good morning. Good morning, Sand. Mag-request lang ko kanta or a song nga asan na siya? Ina, nasaan ka ngayon? By Freddy Aguilar, pa-play ka na Minaw Midris sa Balay. Sirinjay Dainikoy sa Magsaysay Miss Or. Sige itong i-play later, ha? Ang imuhang request nga ina, nasaan ka ngayon? Nagiingon nga nandun sa ibang ano? Ito pang ita, itong pangyapaningkamutan nga ma-play na ito ng request, ha? Kung naman galing ni sa itong playlist ng imuhang request, Jed. Anyway, salamat kayo. It's already 6:48 in the morning. Another one. Hello, Kois J. Good morning. Yes, good morning. Oh, hello daw sa iyahang friends ni si Aljun. MJ Pagihapon. Amping daw kanunay. May pala si MJ, kanunay ni siya nga nagkuwan. Kanunay ni siya nga nagmahal sa iyahang mga hinigugma. Mga higala. Anyway, it's already 648-0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Muna itong text line number. Alam sa inyo ang mga tawag or mga minsay karong buntaga. Pwede sa ito ang tulumano ng huni sa kagahapon. Musikang kinaraan para sa ito ang mga apuhan o ginikanan.

It's already 6:54 in the morning. Balik ta mga pinangga na Muntik Paminaw. Dari sa programang Huni sa Kagahapon sa 106.3 Bell FM. Adabaga sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Hello sa magkausapa. Good morning daw. Sarang mga Tagayon, Tagalugon, Malmis, Pagalaran o Albang Family or Albano Family rather. Ang Namukatkat Family, good morning sa inyuhang tanan. Okay, padayon ito sa pagbasa sa inyong mga text messages. Good morning, Kuis Jay. Magpahuni lang kang Tata Lindo ng Bislig. Bibi Tata, ang pinka permit ha. And I love you from Rio Jade ng Magsaysay, Misamis Oriental. Good morning po. And then magpahuni lang sa kanya the family o Labandero Family, Ambrada Family, yung mas akong anak. Just dumalinaw ng anak, amping diya sa imong pag-eskwela. Okay, dagay salamat sa pagpaminaw. Ikan sa imuhang mama or papa ba ni si 496. Good morning po. Salamat kayo. Hello, Kuis Jay. Good morning sa imuha. Yes, good morning po. Magpahuni lang sa mga naminaw karon sa mga program. Request na lang o kanta. O, sa nga request imuhang kanta, naputol man ni imuhang text. Your kiss. It's already 6:56 na ho ng umaga. Araw 1, good morning kanimo ko is Jay. Good morning sa mga kaubanan. Whole day mawala ang kuryente. Dili, tag 30 minutes lang ano, pero kaduha. Kaduha mawala ang kuryente pero tag 30 minutes. 7:30 to 8 in the morning, then 11 to 11:30 in the morning. And after that, kayo mabalik na po dayo ng kuryente. Ha? O, tag 30 minutes, try ka balaka. Hello, Kuis Jay. May buntag sa imuha. Mangutan na lang ko sa imuha nga. Unsa ni siya. O, mangutan na daw siya sa ako ang Facebook. Akong Facebook is Kuis Jay. Kuys Jay. Again, ha? Ako ang Facebook account is Kuis Jay, Kuys Jay. Pwede mo message. Dihang dapita. Oh, salamat kayo. Other one, good morning, Kuis Jay. Magpahuni lang sa tanan ng mga Albarico family. Og Morales family, diri sa may Limas, Tigbao, Zamboanga, Del Sur. Good morning. Salamat sa pagpaminaw, Barangay Limas, Tigbao. Hello, Kuis, may buntag sa imo, ha? Mga pita, kauban din ako, nagkapi akong papa karon. Aminaw sa may Sindangan, Zamboanga del Norte. Good morning po. It's already 6:57 in the morning. Alas, sige, dugang lingaw lang ganin yung tanan. Sa mga nangitag, aha ang utlanan, abaw lamang. Good morning sa inyo, ha? With your Kuis Jay.

0: Ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
2: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: BBC, daklit, daklit, balitang, balitang.
4: Kabagdi kabalika daw sa kamayang bunta, ganyan na ang BBC, daklit, balita, alas 7, isabihan sa 106.3 Bell FM. Pag-ingon okay, man sa DXCA 106.3 ang Bell FM, mag-DXBZ Radyo Bagtin. Madunaw sa low pressure area, sa Gilayon nga 890 km sa masidlakang bahin sa northeastern Mindanao. Ang nasiplatan karon na sa pag-asa. Nasikad sa weather forecast, nakanas ang pit ng LPA, direktang makapikta sa eastern Visayas, Caragao, Davao Region. Ini ang hinungdan kung ngano nga doon ay mas tinatiyo nga pagbundak sa ulan sa nasangpit ng mga lugar. Ano ba nasab ka na sa pagpanalugdod? Samtang amihan usab ang itudong hinungdan sa kalit ng pagbundak sa ulan nga mas tinatian sa mga katawhan nga nanimuyo sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro ug Palawan. Samtang sa Pigas Bahin, ang Metro Manila ug pilakabahin sa Nasud. Sa masinatian nga pagbundag sa ulan panahon sa kahaponon, gumikan usab sa epekto ng localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa, ang bagong LPA nga namonitor nga nasa loob sa Philippine Area of Responsibility, wala pa'y kasiguraduhan nga mahimo kining usa ka bagyo, labi na matod pa kung kini mausab ang iyahang direksyon. BBC Daglit Balita, alas 7. Yung nabati ni Sibian sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ 756 Radyo Bagting. Ako, ang inyong ating balita, Bagting 17, Florence Afima, o sa Kumaing Buntag.
3: BBC Daglit, Daglit, Balitang, Balitang. 106.3 Bell FM. Radio.

0: It's already 7:15 in the morning. Diri paghihapon mo nagsunod sa programang Hunis sa Kagahapon. Sa 106.3 Bell FM, magsarad siya magtingin. Hello sa inyo, ha? Hello, guys, Jay. Good morning. Magpahuni lang sa tanan ng Antipasta family, Antiga family. Good morning daw. Yes, may ayong madaw sa Grada Tambulig. Hello, good morning. Hello, guys, may buntag sa inyo, ha? Yes, good morning po, 041. Good morning, Kuis J. Magpahuni lang sa mga namin na sa program, labi na sa mga single karon. Single po dahi ko. O single ka, si Plano. Kita ka kauyab. Salty lang. Kauyab ta kaniya. Bitaw, Nagingon nga, before mo mo settle down, before mo mo sulod ako sa karelasyon, make it sure nga humana ninyo higugman yung kaugalingon. Ha? Bahalag pasakitan mo. Yun na mo. Magsige o pakiluoy.
1: Ayaw ko biyai.
0: It's already 7:16. Hello po. Yes, hello po sa imuha 222. Good morning, Kuis J. Request na lang kanta. Sa imang request, Beautiful Sunday. Sige, play natin later. Good morning, Kuis J. Good morning. Sana niya namin nagkulong sa mga program. Labi na gayod sa tanan daw ng mga Sahulga family and also daw Uberes family sa may Bigong Tigbo, Sumbangay del Sur, to the people of Bigong, hello, Bagong. Kayog Bigong, ay, pinagahe. Kanya kay, kuha mo na siya. Pinahumok mo na liha na pita. Asaga mo ulit sa Bagong. Unstoppable. Bitaw is tanong taga Begong Tigbo sa Bangay del Sur. Hello po sa inyo, Hadjan. Good morning, Nanti Purin. Good morning, Ang Kulaymi, ni Maymay. Ni former Tigbo Mayor Danilo Dani Dalid. Nagkaban sa iyang pinalagang kapikas ni si Madam Lidja Dalid. Good morning. Okay, good man. Si good morning po niya. Ni Sir Ricardo Rick Alahinio. Good morning. Sa tanan, diharapita, may buntag sa inyo, ha? Sa mga naminaw, sa mga kasilinganan, sa mga nakaila sa kuwa, hello. Hindi mo kulagan diyan, no? O, diyan ako kulagan diyan napita sa inyo, ha? Sa kuwan, sa Bigong. Magsigir akong pundo. Labo pa sa kuwan, dalagang bukid. Isda rin, dalagang bukid ka. Maying punta, ganyan mo, Kuis J. Yes, good morning po. Na mag-request na lang, oh, sana yung request to love you more. Di man ito pwede ma-play ay. So anyway, salamat sa iyong pagpaminaw, ha. It's already 7:18 in the morning. Diri paghihapon sa tuwang apag panaguban sa kahanginan na dugang lingaw alang ganin yung tanan karong buntaga mga pinangga namong tigpaminaw Freddy Aguilar. Oh, minamahal kita. Sana mahal ka rin niya. Kung sakaling ho, hindi ka niya mahal, di wag mo nang ipagsisika ng iyong sarili upang hindi ka masaktan. Hoy! Nakanta ng kaglabis na nasaktan. Anyway, it's already 7:18. Freddy Aguilar.

It's a beautiful day. It's a beautiful Sunday. Kanenyo dere kada paminaw garon. Hello sa inyo. Hi. Dagang salamat sa mga naminaw. It's a beautiful day. Oh, kinahanglan kay magpabilin ta nga beautiful. Magpahuli lagos sa kumagulang nga sila si Ate Anita o sa Ate Ganggang. Og si Manang Bigin og Ate Bebe. Tagsatanan na lang na kung mga magulang wala mga mahinganli. Pahuli lang po da ang nagpahuni si Ninin Taata from Pichanan sa Don Victoriano. Plus pakipray yung song Mitulo Na. Okay, salamat kayo sa inyo hanga pagpaminaw. Di ang dapita pero di na ito ma-play imang request. Sorry kayo ha. Bueno, salamat kayo. Doon na po yung mga text messages pero kay pa-end naman ta. Oh, salamat sa pagpaminaw. 7:30 to 8 in the morning, walay kuryente kun mutuman ang NGCP, no? Then 11 to 11:30 usap. Scheduled ni siya sa National Grid Corporation kun NGCP. Oh, salamat anyway. Goodbye and happy Sunday.